ukuthi ngiyelapha ke phakathi kwezinto ezifaka imakethe kubalekile ukuthi mfowethu ngikudalulele ke phakathi kwemidlalo ke mhlawumbe khona edlalayo ke njengamanje ukuthi khamba kanjani ke indaba ethinta ke iko sala amagame ke mangabe ngisho kanje ngifuna ukuthi ke nawe uhlale nami uze kushayelwe na ke ihora lesithupha njengoba ngizoloko ngiqhubeka ngenze njalo kwamanje ke ngasho ukuthi ke kumzuzu ka 58 ke lapha nesiwombenze sibili ilona ke iqembu leBurnley mangikhuluma ngeEngland Premier League eBurnley bekene neAustin Villa. Austin Villa ke sikwazi ukuthi ishaya amagoli ke amabili kwelilodwa mhlawumbe kulolo daba ngikuvezele nje ukuthi kolunye udaba olukhona ke Crystal Palace ibhekene neEverton emzuzu inga 62 iscore ke lapha neEverton ihamba phambili kamagoli ke amabili kwelilodwa ngasho ukuthi ke lapha mangathi ngiyabheka ke igoli lokuqala ke lingene ngaye ke lapha uJames Tarkowski laphana ke kwasike igoli lesibili langena ngaye laphana ke uJames Gamer kwathi ke elesini elisithathu langena ngoVitali laphana ke elingenile laphana eqembini layo ke laphana ke iCrystal Palace shawe yena ke Ishmael Sara laphana ke emzuzu nga 34 mhlawumbe ngisuke kule nto ngiye laphana phakathi kwezinto ke esithinta omunye umdlalo khona weNottingham Forest emzuzu nga 62 nje uqalile iNewcastle zibhekene ke njenge sabambele nje ngeqanda iqanda ngapha into engiyibonayo nje ngibona nje ama yellow card athe kuba maningana kakhulu mhlawumbe nje ngisuke ke lapho ngiye lapha phakathi kwentethe njengoba manje.